0: Pulse of Josie.
1: Tseo e leng tsa rona dikolo. Tlaleho e re 85% ya dikolo ke dikolo tse leng hore ha di sebetse hantle. Kore jwale ho so phunyeletsa naha kaofela Afrika Borwa e kopane. 85% ya dikolo e sebetsa hamamphempe. Boleng ba thuto ha se bo nepahetse. Mokgona ha o ka sheba ona jwale mamedi le ha o ka mamela. E se re re sekgowa ke yona denge seo ho thweng eng. Kore le ha o ka mamela batho hona jwale utlwa ho thwe motho ke serutehi. Ho thwe ke enwa mona ka nnete a modisana o pasitse ebile o fumane distinction eng kae kae. Ha o rwa mo mamela motho yo ayayayayayayayaya. Nkile ka sebeletsa company engwe tjena ho thwe ke Twisa Branding. Ho na le monna e mong tjena a fihla mono ho thwe o entse political science. Tshwere o tshwere di-honors mfana. Fihla mono ntate ya kena monna tsebe motho ha o thwe o entse bo di-honors monna le a thothomela ka di-metricinyana. Ai ha o mamela motho ona ayayayaya yeno ena o na kopa yo. Na ke boleng ba thuto na ke ntho etsang hore di sebetse hampe. Nota super hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela KB Molefi ka Welcome a re ha matitjhere ha se matitjhere fela a lokelang ho jara molato. Batswadi, bana le mmuso kaofela ba tshwanetse ho sebetsa mmoho. Ke a leboha KB. Ke Kabelo Molefi ka Welcome a ti puleng siema ka Pelindaba ka Bloemtown o re dikolo tse ding ha di na metsi, matlwana kapa tshireletso e lekaneng. Bana ba tshwanetse ho ithuta maemong a hlomphehang.

0: ba jwang jwa le tjena he mona tlabe se re kena ditabeng tsa tse akaretsang tsa lefatshe tsa hora ela ya bosupa. Jwale wena motho ye e leng gore o na le kgatlhego ya kgwebo kapa mohlomong o motho ye e leng gore o na le boikemisetso ba gore o lakatsa gore o ka ba le kgwebo e e leng ya gago kapa mohlomong o lakatsa go ipona le wena o na le some brand bo ileng bo bitswang wena ngwana mme, se ka fetwa ke mananeo ana a ore o tlisetsang ona batho bana ba re ba tlisang kwa no bona ba nang le dikgwebo ba re ba tlisang gore ba tlotla ba re fa maele go gore na bona ba qadile jwang, ba re fa maele gore na bona leeto la bona le bile jwang, ba re fa maele ngwaneso gore re tsebe gore menyaboketso ke e feng e sebetsang, maano ke a feng a tlisang phetho kgwebong le tse ding jalo ka go fapana. Metsotso e meraro fela pele hora ya borobong, hopola Action Coach o teng le ena o ntsana le diprogramo tsa gae tse wa sebetsang ka tsona go ka ntshetsa pele dikgwebo tse nnyane gore di fitlhelele diphetho tse kgolo Aforika Borwa. Jwale mamela The Pulse of Josie, mamela 011 Radio, ikamahanye le tshebeletso e nang thotsa gago di tle di kgone gore di thethee ka tshwanelo.
1: No DNA. Just RSA.
2: This is South Africa.
1: And we are
3: cruising.

0: And last time, bekune moto etshontshiwe enhle kanjani bathathu.
1: How?
0: Ngibaze baze bayithowa. Into enginothisile bathathu, uyazisinsi la lama-taxi ekhuphukile 15 rand. Ihamba ngeyi-1 etaxini.
1: Sakhuluma ngayo. Akhuluma ngayo.

Charai, ya batla wena ke yena a ke yena Charai utla wena ba re Blueberry Skies. Gona mo go 011 the Pulse of Jose. This is the afternoon take over. Lena le DJ Bombs. A go mbotse. Mo e ka belo rena gona ga jwalo. Mo e le gore wena o tloga o dutse gona o ipsina ga botse ka sia le moya se sa rena. Na ke se sefeng se le ro ka rata go kwa se diragala mo sia le moyeng se o tloga tjatjeng la le khono. Wena ngwala fela mo mogaleng go 0751329986 gobane re fa go direla wena, re fa go thabisa wena, re fa go itlosa bodutu le wena. Jwale ke wena o le gore o na le maatla a go ka bolela sengwe le sengwe se le o rata go kwa gore se tla ba se diragala, se o ratang go ka sekwa se diragala mo gashong. Fela gopola gore tla re ga rata iri ela ya boraro ka moraga ditaba re tla ba re go abela ditlhogopoledišano tse malwanyana tse e le gore nna le wena re tla ba re gapa letšatši ka tsona, re tla ba re itlosa bodutu, re tla ba re diatlhatlha go ba go fitlha re tlo tsena mola iring ela ya boselela ge nna le wena re tla busa re kgaogana. Jwale re tla ba letlhogopoledišano wena dula fela o se shute sea le moyeng sa gago, gomme tšea polopene ya gago o ngwale nomoro kapa tsenya nomoro ya gago, nomoro ye mo selathekeng sa gago gore o tlo kgone go ngwala melaetša ka moka e le gore re tla ba re abelana le wena ka yona, gomme le wena o tla bo kgone go re araba mo nomorong ye.

rena pele re tsene ka gara se a le moya sa gago ka sona se bopego se ke le some fela metsotso re itshela ona go ikela iringela ya bora ya bone a 4 minutes before the hour 16. This is the afternoon takeover ya 011 re bere go fele yena a viki a re wake me up. How a gonzo she wake me up gona mo go 011 the pulse of Josie go pula gore ge re tafela iri ya bona re tla ba re tsena ka mola kantoro nya ditaba go me geje yena o sanjana tla a re tlo re fa tsona gape yena geje yena le yena maleshwane ya maleshwane mola wa ke ne le gore ka nnete o tlo ga re apela tsona le tjatji ka moka go togela go seng go fitla ga jola yo le magesho go pula gore sa le gona mola sessioneng ya rena ya mmamratwa ya rinya ke sheng gona mo go 011 mogo the afternoon take over ya 011 rinya ke sheng ka be le gore na ke mang ele gore wena o rata gore ka go thusa ka yena re ka go gokaganya le yena re ka go nyakela yena ga jwalo wena sa ga gore le tja mogala go mere gone go kenya molaetsa wa gago moyeng ebale ka batho ba bang ba ile gore le bona ba nyaka go thusega sa se le re tswanetse re o se diraga tse felo fa ka gore tswanetse re o refe leina la motho le sefane mengwaga boemo le lebelelo la gage gape gape ka ba refa le lefelo la mafelelo mo a bonweng a le gona gomme sa gago se e le gore ka se diragatsa ga jwale ke gore wena o dira se 0751329986 re nyakišeng gona mo go 011 the pulse of Josie.

Basta e leng tla go wena are another blaze ona mo the afternoon take over ya 011 re mmogo nna ke DJ Bomza go bola gore mathaletse nnane go le le sa le ga e le tloga ge rata fela iri ya bobedi go a tlo fitlhaga tla rata iri ya boselela mathapama nna le lena re taba re dutse gona fa re ntse re sedimošana re fana tshedimošo ka mešogo fela ka tsela tse dintšhi tse fapafapaneng go bola gore ga jole re tsene mo sešhoneng ya rena ya mmamorato ya re nyakišeng wena sa gako rongwala leina la motho yo le gore o nyaka re go thusa gore re ka go nyakiša yena mengwaga boemo jwa gage le lebelelo le a kere go wena kere le lefelo leo e le gore ke la mafelelo le le gore o bonagetse go lona gomme wena sa gago kore o ngwala nomoro ya gago ya mogala o re fa yona ge o fetsa o ka ba latlhela le voice note gona mo go 0751329986 re nyakišeng gomme re tswalela ge e fitlha e rata fela iri ya bone re ka ba re e tswalela gopolo re fa fela metsotso e masometharo fela re ntse re nyakišeng gona mo go 011 the pulse of Josi lenanego ke lenanego la the afternoon drive the afternoon takeover ya 011 nna ke Bomza ke Bomza gona mo lenanego la gago la metlha le matšatši manta ga go fitlha la bohlano jale selo re tlaba siragala re tlaba re tabogela ka molagašong ya ditaba gape-gape mo e le gore getse di a rena mmalešwana o tla ba re fa tsona ka botlalo tša iri ya bone le nampeng le nametse kgomo mokokotlo magagešo le ka mola mebileng ke tloga ke bona meelo ya difatanaga jale ka nnete e tloga e bontšha gore aowa le wetse ka nnete ge e le koša ya go tupa lerole fela ge e le tema yona re e gatile tšatši na lekgono jale magagešo lenanego ke lenanego la gago la mehla le matšatši manda ga go fitlha la bohlano afternoon drive ya 011 ke rata gore fela ba e le gore ga jalo ba re fele theletso ba e le gore ba kgona go ka tsena mo lenanegong la rena tšatšing la lekgono wena sa ga se le gore wa se dira so ngwala fela nomoro ya rena ya mogala ke 0751329886 gomme wa e ngwala o napile wa e save gona mola founung ya gago e save ka 011 so gore ge re kgone go ba ge re na le melaetša e le go rata go abelana le wena ka yona o kgone go romela fela gomme o tseba gore nomoro yona o na le yona ke ebitša gape la bofelo 0751329986 ke nomoro ya rena ya WhatsApp ga se nomoro ya mogala wena fela o tsena fela ka WhatsApp mo go yona gomme ka rena wa romela voice note goba o ka ba wa re ngwalela molaetša ye ke 011 radio

Memeza, memeza, gena biski, tu tla wena re memeza. Vach bigi, bigi, bigi, bigi. Ya, re gona mo go the afternoon take over. Ya, 011 na kwela rena re metsotso ke masome pedi ne fela re kela e ringela ya botlhano. A 24 minutes before the hour 17th. Go me re mmogo ga sala re tlogile re ba mmogo tla ga re thafela e ri ela ya bobedi. Ro ba re ga o ga re thafela e ri ya boselela. Re be re le gare re ntse re ya belana tshe ka moka le ka moka lang ga moka. Bona ke fetse gore go ena ka re na. A ke re wena ke re motho a ka re wena re na o reng wena o sa tlhole re etela matšatšing ya ka boripano na o nyako mofetolo wa tsoro ka reng ere fela wena re bona ke re na gore ga ke sa go etela sešo se ba ba mongwai sešo se ba ba mongwai na molelwana wa sešo se ba ba mongwai o ra goreng wena ge e le gore o tseba polelo ye gore ga botsebotse boemo ba yona e ba e lebišitswe eng sešo se ba ba mongwai ke go fa fela potšišo motho a go botša re na o reng o ka re matšatšing a ga o sa re etela jale ka mehleng le matšatši gomme yana ga fetola motho la re ai sešo se ba ba mongwai sešo se ba ba mongwai wena dira se fela gona mo go 011 the Pulse of Josie.

0: Mamedi e sella jwalo sena a selelekela a se hopotsa fela hore hantle hora ya bosupa e se fitile ka metsotso e mehlano le hotsa he e le metsotso e robonga ka mora hora ena ya botselela kwa no tshebeletsong ya 011 ka jeno he ke la supa kgwedinga ya bosupa 77 selemong sa 2023 ke la bobedi American jwalo nano la dipapadi e le nano la dikakapa le tla ngwena mantao fitla la bohlano o metsotsong e mehlano ka mora hora ya tselela ho ya bana ho renga ya bo supa ha ke le bohle marshana mola ba ka taba tsa ho ra ya botselela mamedi o tla diphetela mane ho renga ya bo supa mme ka le bohle DJ Bomza ka the afternoon take over ho tla metsotsonyane e mehlano ka mora ho ra ya bo bedi mme u dibile kwa ho renga ya botselela mo renteng na lwana ke hona tenga ho renyane ya bo supa di papadi intseletsona tsa mo pele fatshe tsentseng di tswela pele mme ka jeno ke tlo bua hateletsana he le yena Ferentin Malepe ho bani ke tsena tsa mo pele fatshe le tsa kwa la pinga mo re bone jwalo hlopha se tshwana le bo siwelele se lokola di bapadi tse ka bantse le shomele metso miraro ka kakaretswe siwelele o fitla kana ba se ba lokolotse di bapadi tse le shomele metso miraro re utlweletsa Ricardo Guza gona o gutlela hlophenga sa Sundowns ka patche Ferentin Malepe go tsongwa na metsa tsela la bobedi ke o amohela
1: tsatsi la bobedi first man mo nawe shuki tse ba ka se ke go tabisha ke rumela se ga moka barati bathegi ba rena ba 011 radio get the pulse of Joe ratsiba molisha tin la lohono ke di papari tsa mafelelo tsa la 16 go tloga ka labone re tsena mola di quarter final le ngwana ke tlo lofela le tshile ga botse ka mogolo
0: ha botse ha botse kwa me o la ka utlwa ha ka bua le motho a o thwa maikutlo mm
2: ya
0: a o thwa maikutlo a o thwa maikutlo a o tlo self facile lo lona a o be self facile le lukileng a ngwana mme papadi ke ena he e se tswela pele ka mani e pakeng tsa Argentina le naha ya Egipta mme se mathile metsotso e le shume ke la 16 ya o qetela pakeng tsa yona de Faroes le yona Argentina mme a ke re shebe papadi ena ka kakaretso le starting 11 ya tlhopha tsena ka bobedi bani di tlhopha tsena ka bobedi ya naha ya Argentina mahloboholo a Lionel Messi ka mona ka Egipta mahloboholo a boyena ka mane Mohamed Salah ha ke a bona mamusi ngwana mme
1: ya ke nnete wena first man bogolo jwa ditlhopha tse di ralokago mo letšatšing la legono re a tsewa di kgonne go fitlhelela lona legato le la 16 jwale ka ge o tlhalositse gona mme gomme re tseba re bona le segwana le la oma wa ga mamusi ga la thoma le papadi mo letšatšing la legono re bone fa motlhatlhi wa Egipta a thomiša lona lesogwana la ga Zico le lesogwana la ga Sala le lesogwana la ga Hassan le masogwana a go tshwana le bona bo Asho e re tsebang gore se janositse dino tse pedi gona mo dipapading tse tša mogopo wa lefase gomme papadi eo jwale ke go tlhalositse wena first man sepetse metsotso e ka bago e lesometee fela gomme e sa le lefela go lefela gomme ke bone setlhopha sa yona Argentina o ka re se a leka-leka gore se ka gatelela fela ka bona kgwele eo ya bona eo ba e rula gore ke yona offside gomme ka mo letlhakoreng la sona setlhopha se sa Argentina re a tseba re le bona starting 11 sa bona se tloga se le consistent ka tsela e makatšago masogana a go tshwana le bo Alvarez Macalister bona bo Messi ka moka le bo Cristiano wa ga Romero gona molamorago le bo DePaul le moswaradino a rulela fa ka yena Emiliano wa ga Martinez ga ba fetola-fetola starting 11 ba le ba Argentina ba tshwana le bona ba Egipta ga ba fetola fetole sona starting 11 sa bona gomme o tlo ba papadi e nngwe e le gore e tloga ya dipapadi e tse maatla wena first man gomme re tlo bona rana ke mang e tlo go ba motho pa sefoka gona mo letsatsing la legono ngwana
0: ngwana mme e tla ba papadi e matlagolo ya dinaga tsena tse pedi o tseya Argentina lo tsena ko pola a dikakapa banna bo Angel Di Maria bo Gabriel Batistuta ke dipapadi tsene le gore ba ne ba tshwere gantle bo ka mane Uriel Ortega Marcelo Caladu dipapadi tsene le dikotsi kanang eno ya Argentina mme re sheba ka mona ka Egipta ne re na le bo Mohamed Aboutrika e mongwe wa dipapadi tse e leng tsa tlhompha papadi ya bolo ya naga ya Egipta a batliwa ke bo Manchester United a batliwa ke Sir Alex Ferguson a rena o lokile maleng teng a lagle
1: ya o gopole gore go ya ka se Egipta wena first man ga ba believele gore sebapadi se ya rekišwa ke ka lebaka leo o bo o bona moragonyana fala le ga naga ya Egipta e ka ba le dipapadi tse e le gore di tloga di raloka kgwele ya maemo wa godimo di tloga di tseba bolo le o sa di bone di sepela di le go raloka gona kwa mošomawatle ande ba felela gona kwa ga bona nageng ya Egipta fela ke a re bone masogona a go tshwana le bona bo Mohamed Aboutrika a ile a gana le ena go ya kwa setlhopheng sa yona Manchester United ka believe ya bona ga ba believele gore motho o a rekišwa ke le lengwe la mabaka a magolo a a dirileng gore re bone setlhopha se dinaga tša go tshwana le bo Egipta di sa kgone go iša dibapadi tša bona mošomo wa tle gomme re thoma go bona seo se diragala matsatsing a bolegono ka bo Mohamed Salah le masogwane a go tshwana le bona bo Omar Mamusi le masogwane a go tshwana le bona bo Trezeguet ba e le gore ba ile ba ralo ka gona kwa egola England wena first man.
0: Ebile re sa buile ka yona tabe eno thekisetso ya dibapadi ngwana me ke gona re bonang ka mora papadi tsena tsa Mopal Falls tsa tlhopha sa naga sa Bafana Bafana bolo ba dibapadi ke tseo jwale dinaga tsa Europa di a ba reka ga ke bua gona jwale ga ke tsebe ngwana mme o mantsweng a Solomon Kalou ana bapala Ivory Coast ana bapala le Chelsea o itse o tlhalositse pejana mo ono gore ke ka wa bona gobane bogolo ba dibapadi tsa Aforika Borwa di sa thabele o ya Europa gobane e tlile ba lefiwa gantle kwano leakeng ya Aforika Borwa.
1: Ya le ga e le gore ke ditlhopha tse malwanyana tse e le gore di tloga di lefaga botse e gona mona Aforika Borwa e fela re tsewa dibapadi tse ntsi ke e le gore di ralokela mo setlhopheng sa naga sa Bafana Bafana ke dibapadi tse e le gore di mola Sundowns or Pirates motlhomong wa re kakaretsa le sona setlhopha sa Kaizer Chiefs ke tse dingwe tsa ditlhopha tse e le gore di lefaga botse re lebeletse dibapadi tsa go tshwana le bona botebo wa ga Mokwena bo Ebri wa ga Modiba ke ba bangwe ba e leng gore motlhomong wa kwa setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ba tloga ba hwetsa masheleng a e le gore a tloga a le ga botsanyana a tloga a gatlhisa e fela re a tseba gore gona kwa go la Europa ge motho a ka sobelela gona kwa ntse e fetse mane ba tloga ba dira ba go gotsa mashileng a ile gore e ka ba ona a makaonana assessment ge re bolela nnete eno ba ile gore ge motho a gotsa 300,000 or mohlomo wa 350,000 a dutsi gona mo gae assessment seo se ra gore o bona o kare awa ena a ka phela ga botsanyana go be re sa bolela jwalo assessment ke bona first stop sa yena ge peta le sogane la ga Ibrahim le fetsa go tsena no ra one na ga ge peta le fela na ga Argentina
0: end of era ka Cristiano Ronaldo ba latlhetswe kgatlhano le Spain.
1: Ya nkana ka rialo mo dipapaneng tsa mogopo wa lefase end of era ka lesogana le la Cristiano wa ga Ronaldo e mongwe wa di-icon one of the best players in the world ya thomile go raloka dipapadi tse tsa mogopo wa lefase ka ngwaga wola wa 2006 seo se ra gore o ralokile megopo ya lefase e ka bago e selela 6 of them gomme re bone a palela le ke go thopa ka o tee firstman seo se ra gore mogopo wa lefase o latelago o tlo ba a na le 45 years wa Cristiano Ronaldo ke nagana re ebile tse tsa kgole ya maoto e tloba e le galenyana a ditlogetse nkana ka re mo international football is the end of era ka lesogana le la ga Cristiano wa ga Ronaldo le ga e le gore o kgonne go seta direcord ke top goal scorer gona mola nageng ya gabo ya Portugal ka 11 goals gona mola mogopong wa lefase monagetso gomme re a tseba gore go na le direcord tse mmalwanyana tse e le gore o tloga a di swere the only player to score in 6 different World Cups.
0: Bruno Fernandes ngwana mmentsa tlhalela ditabeng ro gang fela ba tsietsa Cristiano Ronaldo.
1: Ya a se mathomo first man re bolela ka lona le sogana le la ga Bruno wa ga Fernandes le sogana le la ga yena Cristiano wa ga Ronaldo wena first man gomme re a tsiba gore go ne be go na le ka mogwele gore ne ba fela ba sa kwane ka gona wena first man.

0: angizora ngahlalusa kare bona
1: fitness level of his fitness
0: eh hey, level of his fitness wana first man e go mira go lofela gore gona mola go la winelands e re tla bona yena tsho matlo a tloga a raloka ga
1: consistency ei Thabiso sisane le yena o ka mana ka swile le sebapadi se tla kana bana ba motloetse me re bone tlamaine e le yena ke yola ka mola Orlando Pirates me ke le ditse ka 2 years ke le ka thaba ho
0: ei ya mushima no go belegelwa ka mogola vuta ka mogola Davidson e rulela fa yena ka belo wa ga tlamaine e mo wa ba shimane ba ile gore o tloga a nwesha dino tse botse a le ka montle ga 18 re a tseba le di free kick tse botse e o tloga isha le ga ile gore a hotsa sebaka sa go raloka ga botse e mo sense se fitile e gona mo la stopeng sela sa Orlando Pirates e ke ba ba moekeledi tshi contract ka 2 years e go mera go lofela e gore tla bona the best of lesogana le ile ga ka belo wa ga tlamaine
1: Mwana me papadi ya Argentina le Egypt ile gefitsong ile 1 Egypt noto Argentina mwana me ha le bohe ka jeno ko fe monyetla wa hore o tlo e shebe antle ka tlo ena ya bobedi ya papadi e ho gona mhlomong e ba Argentina e tla gutla e le mpi ha kae ka pana ya gepita e tla eketsa go isireletse hore baske ba hla jantla a botse wa solo tsena mwana me ntho di bampi a le kalafosa ntla ya u lekanyo jwa lo ka Messi a futse penele ba tlo ba tla sa gatelo ena sa le Argentina
0: ya le ga ile gore ba tloga ba creator dibaka ba ba Argentina ba tloga ba le ka go dingwana ga stopa se sa yona e repeta ga le bela ball position first man bana le 60% go mo ga le bela the total shots bana le 7 against ya Egypt bana le 2 go mo bana le 3 shots on target bona ba ba Argentina go mo e repeta ba go di shot on target e di fele le gore ba khone go nusa no ela go mo ga le bela di passes tse le gore stopa sa Argentina ba khone go di complete ke tse 308 go compete go tsa e repeta tse 214 wa bona re tlhopa se sa yona RP sa Argentina ba tloga ba gatelela naga ya RP ta go mo re tla bona mo ka ya bobedi ya papadi gore ba tla bua ka le manoga le lefeng bona bala ba Argentina mothomo ba tla ba lebeletse gore ba leka lekanye dino le ga gore ba ka fase ga gatello e le gore e tloga e makatsa wena first man
1: ha ona mhlamba ball possession la ka bina papadi ha ona mhlamba
0: Awa yona ye ya ball position yona ga e wini papadi le stopa sa Sundowns se a tsiba re sina le go dira ball position na 80% the TS Galaxy fihle hlabe one goal nyana yengwa ka sebelebele go me re bone ba uthopa papadi eo ball position ga e wini papadi first man re nyaka bolo ithijo ke letloga
1: ngwana me ga tla kopanana go etlang ga modimo rata hle Ferentin Malepe ke le buile o tlwa ngwana me
0: o lebogile ke nna wena the Free State Finest ke malefetsane moreki ya ka fetsman ke leboge ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the Pulse of Jozi ke re ke ota
1: ha re leboe wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete ko o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona mohlanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena wa checha u khutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebsa nwana o tla tla ho yona tebo mokwena a ihurwela a rala la le tjantja

0: ya go mise o sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Afrika Borwa
1: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa a papading e latelang ha e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa mme ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntse di tsa bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom seal ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mameli wa tshebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka lepion le letsiari ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
0: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re a mona ke o la o sala gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
1: a ke se
0: Retla tlhokomela
1: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane a mhlakana ba na wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tla wa kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle hore na ke se bapadise finger se tswileng

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibane saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa bona
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le le tsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re a mona ke o la o sa le gona ka mola letlha gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sepelebele le tsene ke mang first man
0: a ke se le re tla
1: tlhokomela
0: re tla tlhokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawe anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tlawe kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng